0: Zori Gospel pou 7 minute konen ti mouman se Nestor mwen kriye mwen yon di le o kriye le ou wason la ke se Nestor in the house ki pe vin don nou sa bo vibes ok alors nou pral fè se kouze kli to konen ti mouman la yon bon mesaj ki nan antre bi ka pre kon Nadia Nadia ni telefon mon Nadia Ou konnen yen nan bandi moun ki nan pa kou travay ki nan avek ou tout sa le tan ki ti yame nou ki ti may mo ka di sa tan kwazou pou pran sa metye son telefon moun pou sot mwen bon fit travay. Nesta bonjour.
1: Bonjour Kwenye, bonjour bon kale kwenye. Bien, merci. Looking nice today.
0: No girl, stop lying. Mwen e gran matin, mwen figi gran matin ki la. E pa normal, eh?
1: No, you look fresh, you pe glow, ki wati.
0: Do I? I do.
1: Yeah.